0: rere o aru tra to rere turu to ito mato oire ko ni ko aru te ke apar nara to apar me te apar ko te te sa to mto are wo oire kire da rere no ye ke akame ke ete to no tire e te aie ire wa rava tara to ke ke angu to mto are e te ma na kire te sa ete aie rato ko aru rato ki ko ite to ne apar da ke apar o e te aie ire ko aru rato ke ke tara ke to rato ako koro anga ko i oki ko ite golf course o te mea ko te akai po po te mo e to na akabere pere ora bi iti ri gutu gutu ari ari ari te nga ke ko ro gutu gutu ari no te makama ke o te mitu o ngai o te bu e nana iri ko ha iri te pure ko yoga ko karen ku sense te te pure che na te ma put ma ni ro ve tire e mure ke tir na te or mitu ro ve pure iri e te o chama te pure na ko er ti iri te papa or mitu mama or mitu mama che e te o ke e o ko er ma te ma ho te ve ni ni pi e te atoro ti to ta to tu ma te ko te tu ma te ko che si ko te ma che e mo ko puna te ko yo na mama ka u ma chen a ka u te ma ni na pi mo no no a ro ni mai e mo ko puna te na na i ta ka ke ti ro ti mo er mato ile na is ka upuri kire yo tsa mato ka upuri uke me mato ile sit kanga ile ure ke aka medike ete to te o nga ngai tupu er ne rutu to mato oire e ko to mato ile vai te ai ma ne ra ite vai to murmuru e tira to murmuru ko atere vai tira nara ti ichi mo ne tira ai u ye mato ile ti asa ngani te ro moti er ite tare kare ka te er ne ti au mito te tari er tara to mar ki te akar kare ta ato chupu e te o ki te por ta ato ere er ne ti au to ato na ko te ro nga ngani ti to ni aparo ko aku mutu ya nga ngai ti to ate ai apar e tere ni rato te chipu ere te ro ga ko ere i nu te ata bara ko ere te kare inor e ke me e ko te so ato te ro ko to ine ko yo ki te puru ni te ko ki te akata no ka no te mata is ku mo no ri ko to ta to nu ti ra te no ok spe te ni ko te ko te me to ta to i sa ku ki ere e ok spe ni or ngat ne ja ka ka me te ki an ki ko to ka to to te i sa ta ko to te ma to apuru mai te ator mai to ta to te e ko to ko to te ra maru ro i te nga ga i tu pu ni ro te te ta to oi no ri me rongo mai akrana e tai wāt kura rizu bluff Australia e tai wāt tō tātou i Pukarea. Te atua te aro no tātou kātou tō, kia manuia no te ara e te ora atika e rie tātou.
1: Tūtua kitikite no te ara e petoma.
2: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te mana ko o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mea no kutu i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pimono. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai i te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wari wari ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rai ki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene teata, pēneria, ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama no o.

0: papa mai no te nuti, no te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E a te i e tupu nei i te ipukare a Aotearoa, o te reiria e te i ni au katoa tō. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia koutou, te tō tātou nuti no te atangani. Pakete te Prime Minister o Paratane, a Keir Starmer, ka kangaro e me ea no te tūranga arataki o te pasirea. Inara, ka no o ea, inara, ka no o ea, ka tiaki kia, iki ia mai te Prime Minister o Tai e te aitanga, ka no o ea e caretaker Prime Minister. I te ebata mai ta pakene, ko rawe e te tai special election, no te tai no angairutu i te paramani, e ko iki ia mai a Andy Burnham. Ko Andy Burnham uki te pūtapere o Greater Manchester. Nara, ko tōna anu anu e ariki e i a rea ki a o eikiroto i te paramani, ko inoro uki e i te tū i te oro no te tūranga Prime Minister. I te ene uki ri a rea kua akapapu a stai mai tāna tuku a Ngāti Kārae ka akangaru e mai e ko ia te ono o te Prime Minister te orunga i tāna karirea rae ka eke mai e noronga i te taonga Prime Minister i ruto i te ia tuatau e tainga urumata iti. Ko te ia rā, rā rongo urumatoru no tiunu, ko te tainga urumata iti te ia, i te ikianga a Paratania re ka akaruki e ia i te European Union. Riro mai uki a staima e Prime Minister no Paratane, i roto ia tiura i ruatawasini e rongo uruma a e ruamata iti to pākini. Inana i te awatea, kua arai e ko tōpiri i atu a rongo mai pāk i tamake makaurau nei. Wai ta tātu ki ōtara. No te mea kua ripoti i arai e ko kite i mai te ta i kōpapa i roto i te wai. Kua raveria te akawairia i te akaranga i arai recovery operation. Ko William Rico Solomon, te mea te e no ona e ki tamake makaurau nei. E ko tima tātu e ia e te rāwinga pikika a e te IRT no te GST. E ko te tuatau i rawe e i tia, me roto mea noe ma ruatawa sinie rongo o ruma turu, ke roto i a me ruatawa sinie rongo o ma a. E itu ona te me tuku e i tāna claim, e roto i tara wā e ono marama. E ko te katoanga o te muni tānei tīmata aia, i rāwanga pikika aia i claim nana, e rua ānere anga uru mā itu ono ānere tawasin tāra. E rua ānere waitatare ki te kota mirien tāra. Inara, kaya te ai ādi i tūtake nei tāra muni, ko a kemi mata tio tu te ai ādi i tōna anu anu no te mea. Raira i te au rāwanga tānei pati e te, te claim nei, i tuku e tāna claim. E ko te tai au pākau te tuku ea i akapapu, nāna rei āmani te re rāu documentation. Ke tū e i reiki mō i te akawaanga i te rātanga uru maiwa no tiunu ni, wa karanga te akawaanga ko akautunga i atu e i rei e tanga uru mata i marama, kiroto i te are tāpakanga. Nō te mea ko ariki rea e iana he ko apa aia, e ko rāwenga pikika au ki e i te IRT. Ko te upangare e te tu tatu nuti no te ia ati angani. Ka komo komo ako o tatu ako ni no te tai
1: e nuti o. E ati e tupu nei i te upukare a Aotearoa. O te reiria e te ia ni au katoa tō. Pimonu kuki arani. Tō tatu nuti no te ora. The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tatu e tae ki te pasile o te tua. Ka anuano i a tātou kia kite i te anuano o tētua. Ei reira tātou, e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu, te QR code ki te pasaleia o tētua.

0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koto, tētou tātou nuti no te atiangani. Pakete te Prime Minister o Paratane, a Keir Starmer, ka kangaro e me ea no te tūranga aratake o te pasire ea. Inara, ka no o ea, inara, ka no o ea, ka tiaki kia iki ea mai te Prime Minister o Tai e te aitanga, ka no o ea e caretaker Prime Minister. I te ea pata mai tapake ne, ko rawe ea te tae special election, no te tae noonga i ratu i te paramani, e ko iki ea mai a Andy Burnham. Ko Andy Burnham uki te puta pere o Greater Manchester. Nara, ko tōna anu anu e ariki e ea rea kia o eikero te te paramani, ko inoro ki ea i te tū i te oro no te tūranga Prime Minister. I te ne uki ria rea kua akapapu a stai mai tāna tuku a Ngāti Kārai ka akangaru e mai e ko ia te ono o te Prime Minister te orunga i tāna karirea rai ka eke mai e noronga i te taonga Prime Minister i ruto i te ia tuatau e taingo urumata iti. Ko te ia rā rarongo urumatoru no tiunu, ko te taingo urumata iti te ia, i te ikianga a Paratania rai ka akaruki e ia i te European Union. Riro mai uki a staima e Prime Minister no Paratani, i roto i a tūra i roto wasi ni rongo uruma a i rua mata i tito pākini. I nana i te awatea, kua harai e ko tōpiri i atu a rongo mai pāk i tamake makaurau ni. Waita tātu ki ōtara, no te mea kōri pūti i harai e ko kite i mai te ta i kōpapa i roto i te wai. Kua raveria te akawairia i te akaranga i harai Recovery Operation. Ko William Rico Solomon, te mea te e no ona ke tamaki makaurau ni, e ko tima tātu eia e te rāwinga pikika e te IRT no te GST. E ko te tuatau i rawe e tia, me rato mea noe ma ruatawa sinie rongo o ruma turu, ke rato ia me ruatawa sinie rongo o ma a. E itu ona te me tuku e tāna claim, e rato i tāna wā e ono marama, e ko te katoanga, o te muni tānei tīmata aia i rāwanga pikika aia i claim nana e rua ānere anga uru mā itu ono ānere tawasini tāra. E rua ānere waitatare ki te kota miriani tāra. Inara, kaya te ai ādi i tūtake nei tāra muni ko a kimi matati o tu te ai ādi i tōna anu anu no te mea. Raira i te au rāwanga tānei pati e i te, te claim nei i tuku e tāna claim. E ko te tai au pākau te tuku ea i akapapu, nāna rei āmani te re rāu documentation. Ke tū e i re ki mōi te akawaanga i te rāta inga uru mai wano tiunu ni, wa karanga te akawaanga ko akautunga i atu e i re e te inga uru mata i marama, kira tui te are tāpakaanga. No te mea ko arikira e iana he ko apa aia e ko rāwenga pikika au ki e i te IRT. Ko te pangare te tu tato nuti no te a ati angani. Ka komo komo ako o tato ako ni no te tai
0: nuti o. E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Pacific people together.

0: bringing Pacific people together. 531 PR.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ana kia koutou, tētou tātou nuti nuti a tiangani. Pakete te Prime Minister o Paratane, a Keir Starmer, ka kangaro e me ea no te tūranga arataki o te pasire ea. Inara, ka no o ea, inara, ka no o ea, ka tiaki kia, iki ia mai te Prime Minister o Tai e te aitanga, ka no o ea e caretaker Prime Minister. I te ebata mai ta pakene, ko ravi ea te tai special election, no te tai no o ngairutu i te paramani, e ko iki ia mai a Andy Burnham. Ko Andy Burnham uki te pūtapere o Greater Manchester. Nara, ko tōna anu anu e ariki e i a rea ki a o eikiroto i te paramani. Ko inoro uki e i te tū i te oro no te tūranga Prime Minister. I te ne uki ri a rea kua akapapu a stai mai tāna tuku a Ngāti Kārae ka akangaru e mai e ko ia te ono o te Prime Minister te oronga i tāna kariri a rea ka eke mai e noronga i te taonga Prime Minister i ruto i te ia tuatau e tainga urumata iti. Ko te ia rā, rā rongo urumatoru no tiunu, ko te tainga urumata iti te ia, i te ikianga a Paratania re ka akaruki e ia i te European Union. Riro mai uki a staima e Prime Minister no Paratani, i roto ia tiura i roto wasini e rongo uruma a e ruamata iti to pākeni. Ko Matt Ringo e mea te Varani. E tango ora rau ke ono mata iti i tēne i te noong ki Aotearoa ni. E ko tāna peo mataororo atu i te rawe. E tautai e no ana ea ki te Bay of Plenty. Putuputu ana ea te ere e tautai. Nairia, ko manuia mai e, ko mau mai tāna tuna mata mata. I runga ua ki te anere kiromita te mata mata o te ia tuna ni. Te mau mai i Waihau Bay i te Bay of Plenty. Eta apaora ai e te tataanga ki te ia tuna ni i te tāwiri mai tāna tuna kinoa i tōna puti. Kua karanga rao ki e, kua karanga a Matt Ringot he, i te ia teimi o te mata iti, ko te mama ata o te ika, me te anga uru ki te onunga uru kiro te tia. Ko te ia ra, e anere kiro nā ne, e a kā katakata apinga tike. Inana i te awatea, kua arai e ko tōpiri i atu a Rongo Mai Park i Tamaki Makaurau ni. Waita tātu ki Otara. Nō te mea kōri pūti i arai e ko kite i mai te tai kōpapa i rutu i te wai. Kua raveria te akawairia i te akaranga i arai recovery operation. Ko William Rico Solomon, te mea te e no ona i ki Tamaki Makaurau ni. E ko tima tātu e te rāwinga pikika a e te IRT no te GST. E ko te tuatau i rawe e tia, me roto mai a noe ma ruoto wa sinie rongo o ruma turu, ke roto i a me ruoto wa sinie rongo o ma a. E itu ona te me tuku e tāna claim, e roto i tāna wā e ono marama, e ko te katoanga o te muni tānei tīmata aia, i rāwanga pikika aia i claim nana e rua anere anga uru mā itu ono anere tawasin tāra. E rua anere waitatare ki te kota mirian tāra. Inara, ka e te ai ati i tutake nei tāra moni, ko a kimi matati o tu te ai ati i tōna anu anu no te mea. Raira i te au rāwanga tānei pati e te, te claim nei, i tuku e tāna claim. E ko te tai au pākau te tuku ea i akapapu nāna rei āmani te re rāu documentation. Ke tū e i re ki mōi te akawaanga i te rāta inga uru mai wa no tiunu ni. Wa karanga te akawaanga ku akautunga i atu e i re e te inga uru mata i marama kira tui te are tapakang. No te mea ko arikira e iana he ko apa aia e ko rāwenga pikika au ki e i te IRT. Ko te pangare te tu tatu nuti nuti a ati angani. Ka komo komo ako o tatu ako ni nuti ta i nuti ako.
1: Nuti i reo maati.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: E te atu e a kara aroa mai i a mato ta takitai. I ta auna tamariki i ti aune. Ariki mai i te pure no te ametua tāne i te ao me tua waine. A kariro ia rato e iau, tai ake pirimau no o wanake. A ruru ia rato no atu e a te tū. E tō papa uarai koe ki runga i tō rato turi ngā kau. Ki a riro rato e iau, mā moena au. E tua tau uatu, pure e te pati au, unti au, mea roa rai, i roto i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana taun, amene. Ko siria pulotu hau, aere anau, ki te api'i, katorika, me taki maata, ki orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
5: Mei takitike.
6: Te ia tō tātou pe e Saramo. Saramo i tū ngā uru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te akaaka. I o te ao tangatāra, te tamariki a te aronga a pinga kōrera, e akaora, ka ati ati tā kirirawa, o ki aia i tei tā kinga ki nōra, i tō nāra aurā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika, e maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingua e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingua me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
7: Pī monu rima toru tai.
8: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua nā tau tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai. Te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
9: Pī monu rima torotai.